Malo grana na isira, amutok paliho hao na imar, hao niya belo ni trinci, ha programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di jang pavimento, kusi fulan sa naluresing walu to tinantono. Molok ni, hawa to hao niya lorong diak ba imihut. Kaya di sao ni lorong, ita se kolia ko na ba, di jang volvimento ha tene no matene kanyang. Diak malo grana na isira, molok kita huwete niya programa, tuirmai ita barona lay, mujika furakida ho titulo haridame.

Ito'y itaroon na hamutuk ona, no reza tia ona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-idek niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

terik ida iha fol, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fol ne, atu gozan niya.

0: mai poma manu manu amanda huinenda or manu komesa husi kene manu komesa berkembang sa atto te atu sidaresin manu komesa mate fali nebe agora kair valo faan pus hola fali mane pus potan be le musan mai makudane pusi kudane ita halote be sa khada kuang sane taute modo musam ba halte kanta deru tu bukare metan itala bele tau remetan rebe sera pupukurian la ladia pupukarate bibite ho remetan malue tungsi burlar na ma amra utmesne nimo modone buras usa fafan balo husi markar me boron to hene ne sa kanta deru ida ita 25 meter berarti tafan $25 na sermaiser po 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura, Senti Capaz Tebes, o apoio material Husi NGO CWSC. Ba informação, mai ta companhia hamutu.
2: Masa kuda modo de. Foi na dau 2019, né? Mostarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoio Husi NGO CWSC. Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dabaliu, serna serma po. Halo kabu, langsung nami bibit, nami kuda de. Tuer treinamento, nani ami halo husi ay tahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa ay tahan aibe malaria, ay tahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu ah. Sekariklah ami hau matur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkadu faang no balung handet
2: ami usabahan uje ba faandet am la halong angana dam lori ba faandet amu tu lori faandet kosang mai ha magrai rai amu tu ko tu man husumal ami fahe malu na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamri ko na di hangat mai jura ami bar hudi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dan
1: o vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, Lorip Kipa Nebe Servisu Hato Brigaduain, I Adeus.

Ngunit itaroon na hamutok ola, no reza ti aona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, belatoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Maluklah na yung sira, pagutok palihohaw na yung mar, pao niya belo yung trinchi, yung programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di yung pavimento, kusi fulan sa nuluresing walo to tinantono. Molok ni, hawa to hanya lorong diak bay mihut. Yay di saong ni lorong, ita sa kolia konaba, di yung volvimento hatene no matene kunya. Tiak malukro na yung sira, molok kita huwete niya programa, tuin mai, ita barona lay, mujika furakida ho titulo hari damen.

Ito'y itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasaong kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaong konaba, visualizasaong.

terik ida iha fol, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fol ne, atu gozan niya.